amala duya sane ho mule anya de lokunchi toga ho mahule amala sane ho hule minya to chia ama goyu wa ma to goyu nyu sa chi ka ma chi le mu to chi goyu la tu khwa lo chi ka le ha mu o o a cha lo khu ka chi lo je mang de khachi de musuni khode do mang mu ya zama mashalo je dole anyale ya mama shada khode do nyale amza du ngase sita da Nezo samalu dope ya belu minya no shasha nya e.